0: Deikane Zindielo, bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Roberto Nibum.
0: Nikana penu enyo.
1: Nini kana mbrina mbrigano.
0: Dindo gana hani mulimu mbrigani?
1: Nilogo kuna namokuru namzawari, bairo namzawari.
0: Namzawari?
1: Si, namzawari.
0: Namzawani? Oko wabano nakwane ya shwaka dindo gana nini? Nzani?
1: Tonitu.
0: Tonitu. Ah, unakwane ya shwaka bani so tonitu.
1: Na darabu mkuno kaona kwa niya kaso nina hata malaba na kwa niya zaka ikalatu wa imu hui walila alimina matelo mabasa ni ikalatu wa hui walila vina kutila na chileke soka lo jila mada
0: kinkala tu ujila gamada kinkala mfanyana bye na utamala nuko mkane uuma mbesu watima mfurona kama basi
1: na utamala hivyo na mabasa kani ningu mburu wanawa
0: yamba yeah,

0: Difia Namwina, bon dia.
1: Bon dia, Radioni.
0: Bon dia, din loga nan mulovi.
1: Mulaga mi doni kuno baro andare doni mana so antoni baro andare.
0: Ah, doni banu na kwani jo ka andare.
1: O kuno ka na ka ne ya ka so na giza mbara na tini bana kana labu na dabu no.
0: Ya wi aku sa davi ya baya na kwani jo ka dabu ya.
1: Dola na kadiwani.
0: Una funa na wila kale davi, edege davi dilagani.
1: Nada okuno kabuna kwani yaka
0: ah
1: zombala na wabalu tena na kwani yaka dabuno
0: ah
1: akane gumi
0: tamana so Geraldo bukano mbe swatima Geraldo tumua.

0: bwela dabuno malabu kumi na manai. Oromiwa ochinji wa matongelo ailabu yo Fransa. Muyaka ni achikwi mazana matana meli. Maku matana marana dhaka tana moda. Dima eji elibuwe na Albert Mazanga. Etapuliluwe nengeseluwe na miyo Joana Brito. Mesro mabasa Jai Malferish.
1: Muvuruanile, the padu ile wale labo ningandi.

0: les inugu capela.
1: Nona wana mwenye kito ma azombe abali masiku mengine ainzivelua ozwa aina izwene tuela enkalen enkala oikana muzizi obe enkala opwaza bai
0: muno na mwagamio enkala opwaza oifune zido zinlugu okapela sabani parawani aluga zinorucha
1: ofaria
0: zinorucha ofaria para azombe wayana awene kanzivelua abala direto ene para awene wabala direto ene wabala se zojidigwa wabala kabudura kitikiti entao omutu agadho kule okapela onogwa dilo porque dikala dikapela dilo gwe dikala dikapela zina aceitari dilo bo zinfanye lo aceitarua ma dikala dikapela zi zitidile memu biblia zinloga wene sile dimfuna mulugu entao muzumbwe agafunaga yowi ono ono yowi yesi zinkosa mio kazikale tenke avede ekapela ya deretwene en lugha zilo bodambi biliani en fare edamo esi lezino na weloka ii esi kadingala purki sabani masuku menjene iyo nazumbo ni nuna yo ii muzumbo elu utabu ya maji agafia pertu na iyo ni lugha aa we okode la weli diretu sazo wabala we fanyelua maji depo jene agamavenya vo iyo ni wala baloga hii maji sile tu wabala yene yene kanuna yo ii katikale kanuna yo ii ejile gwadile ino msoro ni mwaikikale. Enveji omugilatia mutuya omwadela venevo.
1: Wila mwane jieji abale weyo jieji kusile weyo kiufanye ile kikale.
0: Kiufanye ile mulugu kanzivelua. Iyo nompodu zwa abaye ukapela ukalane nimewa. Nizivelua abaye galugwaga mulugu no vaya karo. Mulugu no vaya eji. Ega fia parti jo. Netene nuzivelu hateni nuvenya. Karawasha tiarea weo unuvenya. Uimele ato ibege mada. Maega fia parti jino nuguwa. Weo numpotu na morare. Akalo nufuno na moraru. Una morare nga vifuna mulugu. Iyo kani nzivelu apurki. Eso zinupa para iyo zinurucha vaditi. Ega nuguwa weo. Tenki okane makale luadere tu vatakulu. Tenki waresh petaraba bo. Izito boso yo kanizive lwa purki dhilo gaba be uyo vina jivese shikanifuna.
1: Iyo vina kanifaria.
0: Iyo kanifaria. Maji ninodua la yoi mbibilia ni mwene mwa muloguwe yo wi. Iyo ninofanya la yoi nisorie mo. Na respeta raba ya beyo. Purki mulugu nuzive lwa ii. Akala yene afu naniva ya 50 anush. Podu ni akiresintarela opara unish se anush.
1: No naninga mulogelu wanu wila. Ole oinari ya mambali aya nona kangone la vinoga vati.
0: Kangone la nada pu. Sabani mambali wae oneda
1: wonyonye
0: nyenye maji enofanyana yo nusorima.
1: Nona mwanyo moteno livrua na mabasi aba apa mabasa a azombe ama mabasa a karoga na miomzombe mabasi abe kalule ya jijene wila ni vede nonile mobile otiano tiana wila noteni nifanye medelo nifanye merelo amfanya wila yo nifarie sumari juno yo nilogela ga musile nobu yobe sumari juno yo nivetaka umangana muzombe muzombe na izo akala chibarize ni azombe masakabano anofara izo anokana izo chi izo obene sabani jiji nrume la yo wila masikume njene enokami izo kala wadiretu wa azombe oteni mwinto yo nilaga wila nyo vina kumfanya padi joko podiba mkosepadi ya mabasa aba. Bari mganivaveza mtaka zenyu mtaka mabulu wenyu. Mkito weo bubweno omvira yo nilaliaga ukalaga wa 8-7-48-8-15-63. Kanta gizinimo katia na mabulu wenyu maruma muselu obu onlogela yo sikunti narabuno. Mbunyinifiaga venivajo wila ni kandi zindielo wili ndoe na mfanya muzombe Belton Mari Kasim wila andira nepadi ya Emaria. Sumanijino yo nilogela gasabo ya Emaria Age. Onweta muraga, onweta na maragea. Eji ya kodi ya tapole lani. Nyo mnoziwa, akalaka mnoziwa baito kakala nivruwa na iPad Age. Sabwani, ofia mnozi wila ntapulele wila nifrumule, mobulo aba, malogo aba, aza na azamani. Kala nivruwa na iPad Age.
2: Mwoyoni anamewa ni wiela mudima ni ya mabasa azombwe. Mpu mfuni unza na gano dhoti ya natiana. Dhimfia mawa ni mwenyu sumana dhotethene. Nona mwetene o vileve ilo gila atipa dijuyo kwa yula mvuruwa ni gano esi. Iyo no tamalane. Mweni dabuno ni nda na emaregi leadi wa yawi onweta muraga. onweta na maragaya. Eji ya kodi ya atapuli lani. Nyo uluko mnoziwa. Akala kamuithi, buende tinton livaku vina nyo, mugila ativo, peno ba mgato nungola todethi nyo. Ya wila mvuruwa ni gano isi, thaadha mwana wale, dapuno, dhino nifie tha mpako uvano ya wila, dhina kwele. Onweta muraga, onweta na maragaya. Ya atapuli la ya wila, akala weo limulobwana. Onfuno mutele mwiana, onamfanyiwe na anaye. Enofanyelo gafia vamura lanapo, otiana omutana la mainyea. Enofanyela vina wata na alege anaya. Penu akaloli mwiana omfuno teliwe na mulobwana ona anaye odila. Otiana omutana la mulobwana odu. Enofanyela wata na alege vina aime ya bande ina. Papo veluani onweta muraga. Onweta na maragaya. Kuile na adamia babaene, duru meleweo bae, mwianavi. Mbabu anao, wamuinya, ogando osapa, yawila wasapele anao. Mie nao sapele weo vima inya, sabwa mie rutele weo. Kukosi lelo, otatile manjemba dani. Akalaonia na adamia vina, jimi sinamu tikitodu wao, sabwadi weo ndo ganyoni. Aba nao kanati kitewe na jimi sawa. Weo wamuinyo neleo mutikitaga jimi sipeno uniforme wanao. Kukosi levine ilomana, otatile manje mbadani. Enufanyela, oziwe wila apa vava mvolo wa mio, akalamkwa gaya odudha na anaye. Enufanyela, dhotele dhinko simi vatakulapano. Enufanyela, dawike, mwari, etene, ankali yena. Onweta muraga, owetile na maragaya. Akala kumfuno weta muraga, kulige, sabu oziwe wila apa thane odigaburula, erasimodha, nandaga naena, ninodha. Wewe enufanyela, osorie sile dhotele dhinve da muragaya na maragaye otene. Nyo kadifareni ya wila unaelele gano dhina. Dhimfune muza na sumane icho. Dikana dhina. Titapate dhilemi. Aname wa radio Msambiki. Noguma na nisumane icho. Mudema ni ya kakene. Ni utiane.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: 15 horas na 29 minutos. Jepari o Maria Mabassin Olis Nechuabo. Ovano Nifugula Mchito 8791-1265-7. Labunubelua Labona Matanga Abola. Labona Mpira. Anotika na mudhidhi wa 21 horas. França na Espanha. Mavurano makuru wa zilabo zotakulu. Ezindielo ya mlibono wa olina mchito, mlibono wa batardi.
2: Batardi.
1: Batardi, mluga ovi?
2: Mluga na soja mbede goruala.
1: Mluluala. Zavito, labuno, labuna bola, nyo mno, mno huru wanaga mpirobo wa zilabo zotakulu.
2: Ama inaza nonguru wana kasefiri muradi yoyi.
1: Mnufuru wana? Mwonele zaavi, ninga nili malabu umaria. Mwonele
2: zaavi? Naza kadoni na mwonele waka soka hii olibi ya bai.
1: Mhm.
2: Kuse kutu pelemeno yi ganyari.
1: Ganyari. Mnozi wa banu ntika na dabunu?
2: Mnozi wa.
1: Banu?
2: Ispanya na... Na mkua ya to de leo mdiwala.
1: Na Espanya na Fransa?
2: Espanya na Fransa, se.
1: Nyo mngeze da, nufunu pembera ba?
2: Mainada, Espanya, kakosaku kutungu kutunu, ono pembera.
1: Nyo mwafu na Espanya?
2: Se.
1: Aha. Baito, yo, no tamalani, sabo yoko sepa di, yama basaba.
2: Obrigado, yamba.
1: Yamba yo.

0: anaka na mio. Anaka da muno da bunun bani kom chama vose.
1: I am entertaining.
0: I am anotabu wa badidi sobe ya wena kale fundi wa. Alemo kana fundi wa wano songoro. Kurkeva na pa.

manera honi panya ho awo panna nyuana we mu wole kompo yu ola we non arkin hala we neteva moza ora otimula ora we atimula hantuna wo hijane wana we kanemela masona panna mu kanna oloha wana we oloha kholimvya we panna we na we na hemara ela onro nyuano I remember I have a dream ko kala ni oloha ko kala na oloha ni tanka nyuwa lo kopela mo kan lo hayo enta mar me mo lo hakati ya pha ma wana lo ha kon livga po di mar me mo lo hakam thu ma biya wanyo kam ha mo lo hake kon livga mo sokho

na wampa we ni wupu ele ene ya wana we apa ha kersen na mi pa thona kala kala e pa atra ka we goro hi ye kano ba phala we athu ene hala e goro thak nya ka yele ye no thune ye ti lak du be owo ona veka we hi ana ni mupu alias a veka ene kulu ka hakum na untua e pa no ji pora wena indo remember me kersen ni mupu ele ene asa mustambe kama hane ni naupu wala natokwene ni mwi mume ni mwi muhane makufaro hino hane na veni naupu wala niwipu wanyu mvenkanyo

Ayondo mi kahi duwela kavano kina duwela we tia wa mlopo na hiye nema lapka mpenye nyua na muni vaha wadi lwene mburima konyo hea tia pama kakakia ule ruo komandante chef ya provincia ya oniasa kirena wa nyua na wipo na kuma wewe ya provincia ni dhalo rida o sasa esta de olishinga wipo na ruhoti wa boy line indo kumangwe tu wipo were